0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Hey, Jesus! Yesu nyami otiasi. Yo kasa watitimla mono. Watasye nyami. Sister, brother, kwa kuma tu ya mwati. Eo msebra mwini mwati nje. Yesu eradi mekasa. Eradi mekasa. Oh! Jesus! O nyami esu. Na Daniela pieri nyaku kono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.

0: wa ama wo ano gafa wa se ya mbono ano ara na obeye
1: abala abala fa ni awadi bi awu na mu abala baye awadi baye.

wodo homa wano no aka ebe wacha ejira wano no ma no pa ku akwa enko ba mu sa wo hwe ka me bi do kwato soa ene me ka fu na me wo ma wa yo don fo wa wani a me wo ni a wani be fe hey ah me radia waki me wani mo me wo ni a wani mo sa we are to for my hey radia me dia matri matri matri matri